0: luto na, narasap na ng kala, kinbosi po ng kala, ha? Nang lo, maludi dya po, nang lamar, so dabangan na, maluna, pang maang kala.
1: Lamar! Nang hindi ang aramang pang lamar, ang kan maluna, bale ni dawa ni Jo.
2: Malajah, dumun, malajah.
0: Jo, matangin na semangang po nilang, bale ni ang.
1: Jo,
0: yung orang-orang at dikendiang at pinyapentiang kang alih ka.
1: Nada alih ya. Masodo ilewa malu madap-dap malu di purilan.
2: Ah, belajar.
1: Ilewa senjak pasti rao.
2: Dia cokor ilewa masodo. Dijang ngatur-ngatur. Ngireng.
1: Maderai jalan ngapuriang.
2: Ngireng aradu, ngireng siaga.
1: Ibu ya.